0: Ubutu kubwa kere bali chetu tukaba kukaya mumi tsangye ya munawirebo sana nare kwa meshongolo omochiira. Tunamwendikani abenje alewe chiku hii chikatula ongoko erelua na shombanzesha sirio komalua warenga wa maparsele vetraka na vende vende mo vya suwa evye na mususa kububandi bandi erelua navyo. Au mwimaniri owe kumine nga yene ya teno kumbe avole mundovni anamenywa au wengane haye chuparasyo ngabunu uwe vritsuka baka gabera bandru kama nimeru nete shalibia kumine nga yekaba sola yetu
1: Eshungulu
0: Movia suwa avya potre mbua varele kuminotere avaka kumeire ye miatse eya makoni vasayire vaka kwa buva vusanano luambolu ambolu kabuwe wa kubukoni owe bola aba himbani bumumuyi owe butrembo bakabarekera wambono kumbe bali byanga banga waticha bati yarikania na barele ekichanga na waticha erika kiria obukoni buno retande bwa yero
1: kobana shungulu
0: abantu ba baniyi nabo babiri subya mukobo kwa baba biri tekania machoro chenwa chaka satu ohonyuwe mobero vende vende vende mobya swa ebya chinzasa omukangiririe kahendo muhesi ekalingekana ya treno Eribia waka subia vio vati nyuma nebo sana mbeno haneve ndru Evi anganasha agende kukoboro vekasa kutze panawetre evio wakabole rawa
1: Eshongulu
0: Echiku ichecho, eshongulu sekava serasese ene kubole mutu ya yendeki.